0: original himself.
1: Fire Gwan. Original Gatsu.
0: Atukum. Atukum. En na umes mo sa sa dekar atukum peleng. Ude rustak dawe arking. Atukum wataki jo mai suku peleng nami. Fire